0: May bagong tambayan para sa kwentuhan, impormasyon at inspirasyon. Tanglaw Connect, programang nag-uugnay sa ating komunidad, kultura at mga usapin na mahalaga sa ating mga kababayan dito sa Aotearoa. Makinig at maging bahagi ng makabuluhang usapan. Sama-sama nating pagningasin ang liwanag ng pagkakaisa. Tanglaw Connect.
1: 6 PM Wednesdays on Free FM 89.0 and wherever you get your podcasts.